0: watadumbukia wenyewe uko.
1: Shimo wamenichimbia nye, watadumbukia.